0: bonne soirée.
1: Iya, ato cantika, mayor valam beful minicha, nemni rekam beful urala. Awan atin makafita tirakan lam zika na lacharewa, yarakam ni siyang bunju na hati nafti, azen lute nisti ya. Ditul chup chava na bishwan zena gata kasti uzay siya fakas chana jan kuwa. Asyati den verna tira ni siyang bunju na hanakareti, marpang kafiyan ku isti etom ni ya unza pewa. Tinafti, azen lute atul chup chava na bishwan zema kafiyan kuwa, wano zimbulata farakam nai, amza ura shifto na aizaw.